0: yada etiefo nso asamre wo masogusu omo tie kasafidie yada obi bia ase bokonya kase de ma enipa asamre wo mu tie program no na ebeye wo sebo eti se ne Ghana ne wo ma bi so bobo na Ghana di nkunim ebe sa na de oma ni nyina di ahurishie obi ene woni mi benyansa wo so obi ana ade ebeche na ne dem sika yema na na free na atimin kan life e wo kasa fidie sho jeme number na ansa na afemen kan ye toto aso enkyere wo jeme number
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: frena na sisia o frena na free as na na me peloto number nana magia ta so empese me yeye nanso de bia metie radio weba no okọ weba no okọ enkrofo kakakra na gwa obi betena radio so na wakasa ne kama koma na me fa ne number ye bebobọ number no ba ko sempo emfa ho ama mabamu kudabu ewa nananom loto ho nanso ma metie ne pa me ka kiro se ne ma mo mutie mi sa mere wakasa fidie so no eye loto moto adi wo bia woni mi bedin sa wo so biara no amemma waba memma waba wo memma otwisio eti ene akonya memma wuradio so menta ma wuradio so eti ene amaba wuradio so bibi na push mi enkrofo amaboa wom e wo loto nsensemu no msinana jima wudie no ya besere wo kwa wuradio so na afi magana fo amebu ne mrante ye nanso wo twisi kema no kone kwaboa wom wunti ana ene meti wuradio yiso memma wo sika mu ani agye eti di kan fra mi ansana makasa
1: nanana mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: obi besi nana frie ebe ye den na because ye giloto number bebrebe enkrofo ba wuradio so na ade ba ko ne se awura ho pa ene awura ho utie enkrofo utie radio station a ene obi e soleman ne ho so a wose me ma loto number obi e sole a wose me wo spirit di loto number wo ba maso ye ho a enkrofo di loto papers e ba maso ye ho wo ma gigi number fra konfo ne malanfo ho bebrebe nanso nso no wo be kwa kobo no number no e ma na na friye me hye Ghana fo nyina bo na friye me hye nipa bia wotie me bo na friye me hye nipa bia e ma ne mema enkokora ne merewa enipa bia wo bia wose wo pesika wo pe loto na niji loto ho tie kasa me kasa no me kasa kire nkrofo o maniji loto ho wani nyi loto ho a wonka ho me fira me wo bia na niji loto ho na wafa kwamfo malanfo makumaku more than 20 number wasan wa mobile money nanso enso nana wa ama sankrofo na meka satie ni ewo me se meka sakire nkrofo a wo money gi loto ho wo bie na ne gi loto ho na wadi nsia kantam se wadi loto bebobra wo pe loto sika die sifie wo pe loto sika die yadwuma enti wanya 50 cedi 100 cedi no wadi asani wobi na wafra nana na wafra sesani misika wabe seni siku wabe jini namba ni bewe no adia beche no ankabano bakumpo se mpompie na nabababu ene mika say enkrofu etie mi nino wabi kulabwa mi namba no wapesu wa seni wafra mi nenso wasi ya nanei edia nechina se me seni no mefra no wabe timi abuwa mi nabemubu mepachao mesi nanefriye mime uredio so wati nkrofu bebre nka uredio kasafidio bebre so wate menkada me say ene Ghana fo nyina bebose wo wonti afin awie ye me penkrofo bia ma efie ni fie wono so asoja we ye afie be kona awie ye enkrofo be soja be kum nkokwa ne mponche no wo bi soja efise sika ni ho wo wonti ena maba wura dia iso me tro challenge won fenamem wo bi si won aniji loto ho wo peloto too sure wa fa kwamfo ne malanfo bebre number nessa still wo binti me mwa no ema ni too sure wo ni ba akumpoda wo binti 50 pesos ukure ni da tie na na fie ne kasa no ukure tumi aye nkasa bibiri wo mo ba maso ye ho ena me ma mu loto number enye me koso kama etino wo bia wo shi na ni ji loto ho na wopɛ lotto number na wase mentaji obi ada obi no ma charge da obi mfra ma menka nchense sene 1 million anase 50 cedi menyi obi 50 cedi ɛna menyi obi 100 cedi me ma wotusuo na wo hwese biribi wo baabi etusuo bi si wanante wagi wafa kɔnfo ne malanfo bebere number wasene sene wo musika ama wa mama le lotto number na ma me charge obi a wo de fa me number de keke na fira me wo sinana mete wonka me pese wo ma me di lotto number ene na wotwe we me pese wo bua me na me di lotto number ene ntina me fira wo no na nyina se fira me keke na me ma wo lotto number wo sinana me pese wo bua me na wo ma me di lotto number efiri se akonfo bebra za me enkrofo za me sika ma sani amom nye sika ketua. Mesi minchaji wobia. Minchaji wobia. Minyi wobia sempua. Eni maji wobia kapre. Wodi ya fami namba ne keke. Nefura me kachira mise. Nana. Mesirao. Mesu mepese na watu yi. Ene. Midi loto namba. Eti mami uloto namba nibi. Na mesu mifo widini nante. Sani ya ena mkrofuwa biso. Ene ni mabe pie ule diyosho. Wasi nana. Wo namba bia wedi man eka. Wane kwa mfuwa. Woma loto namba. Ba kokura no wonanto number se wudi nsia ensia ni nyeto wonamba to mesrawo enkrofo na force me di mabetna radio show se meme bua ganda dodo na because baby abwe no se wo mama radio show a enipa dodo na nya mensam nhira entina na na firi ye meti hanu samra me no kasa no from number ni biem na from sesia
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Wey, aye nana efriye. Me telephone number. Aye ba akope. Me radio son fa telephone number mi ensam yenu me guja. Me telephone number nyina aye ba akope. Eno na me di atuja no. Ebi ni ba bia biem. Wo bi ma number fufuro bia se nana efriye mi number ni akache se nana se ne number ba akope. Eti me sei, mame mi charge. Eti so wo bi si wo pe lotto number. Ene, wo pese wudi too sure ne. Wo pese ne na wotwe, wonya lotto number na wudi, edi sesa wo shabere. Wo pese kadia ya juma. Mame, na ye kan lotto a, aya metie nkrofo bi lotto nsem wo radio so na mesre. Lotto. Se wo hwe me spirit a me di ya juma. Spirit ni ne wo sokro wo mo no, wana ma lotto number. Chenye pa, se wo ba masue ye ho a, spirit a me di ya juma no. Je wadi lotto number e ba no wano kura ne yakwala wa spirit ni nyiram je wa spirit akasie na enna no enkurofo ade me ba ne se na na yeserawo bisunsu adwuma bi atumi ye se wo ba wo pawale adwuma sam sikasam wo bi pawo wo bi yare wo bi pa kwantuo wo twa ye ntɔ wo ye twa ye ntua sanye mani nyira na metenete na enkurofo ade me ba ha no ne lotto mama o mato aso more than 7 times enkurofo ade me ba radio so no ma mom lotto atoa so 7 times ni nyina no emferi eno sinana ye beti buronya enkrofo wo papa wom eti mesrawo besini enkotena radio so na gana fo na nte wonka na nafriye na nafriye wo bia te wonka ba to ni moda kwa utena radio so enipa dodo na beti woni ntonkum meje kwamfo a mensi mi ncharge menye wo sempo na majo kapre menka sese ani me 1 million anasa 500,000 ana 2 million na nafriye mesei je adia me pani se fa me number yi keke fred nana me te wonka wo so betimi abo me ene de ye medi aba eno pe na mepe fa me na di aba na wote ene asa wo fresh nana me pese na me di lotto asa nana me pese na wote me di lotto asa eno pe na mepe
1: nana na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Nana free ni. So, na adia ba kone se, ewe ya simpene fosi, wabitu wuko shen kwa, entunu kwa hewi u. Se, wudi pe, nana free ni, makacho se, menyi wabi ya sempua, ena meji wabi kapre. Eti duwabe yene se, nana, waba mabana, abo, nadi masida brami, asa. Asida ni pe, because, redwe ya mabeyi, se debi ya metna hanu mwa, je lotto aba me debe ma uno ensunsansuo be pie ma ba no eno na me be se me nkunan na ma ba radio su mo enti no na na friye me sei me nye o sempoa na ma jo kapre na mom me ma wa ba no na se ebo because aba me debe ma no ma tro da me ho me de ma wa dodo wa obetano no Woba kachira me na na mitwa ni 2 million ne ba hu se nipa wei wo twa ni 2 million eba now the media wo mabere me eti nana afriye me se frɛ me ade a me pɛn sɛ nana me pɛ sɛ me di loto ene me pɛ sɛ me di loto na wɔtwi ɛno pɛ na me pɛ na wa fa me number yi na frɛ me keke me se me charge me nka sɛ sɛ ne 1 million ana sɛ 500 charge or 50 cedi no wo dia fa me number ne keke ne keke sɛ nana magigi ma loto number bebre emo na me pese me na na friye me pese na na friye wadafo bua me na enedai me ni loto number me nka ebi obi atena na frɛ me nka frɛ me pese wo frɛ me wo frɛ sina na me frɛ friha me pese wo ma me loto number na na me frɛ friha na enkrofo enipa be setan e wo studio krofo no so ha enipa maako enson e na me do mo ba studio ha wo me na de me ba se nana ma yemfa nko radio so na yemtua airtime ya pese Ghana fo nyina te wonka enkrofo a sikasem ho ayedene wo bi pe 110 million edia ya djuma wo bi pe just 500 Ghana cedi 5 million edia ya djuma wo bi pe 2000 Ghana 3000 wo bi pe 5000 edia yininema wo bi pe 10000 edia yininema wo port wo bi pe 10000 edia kotogotogwa kofa niema nenso ba kwako hu wale ne dance for na na friye mabama frame keke na me ma utu sho
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: eti frame na na sesia o pese one na na me kasa frame sesia de me ye biela na tum ye fa etie fo na na makasa wi me sei wobesi waji loto namba jiaji e moda. Wasi ene wopesi wadi loto. Na watu wopesi wadi loto. One family sisi ya. Mena na kena ansu wope.
2: Mena mikaze. Mena misura wadana. Wadi namba anima ameno. Na mikutu ya nini ya mieni mdukure ni mibi. Watu se yesi u yedu mpapa mpa.
0: Wudim. Onse.
2: Jese.
0: Dana. Miti.
2: Mkofu eba ule gizi. Tini firo zi seniska. Ube seniska nukura nufre nukura.
0: Wame febi.
2: Ena pa nukura vya leo vya mao.
0: Me pa cho de bi. Me say, nana friye, ahohoma ye juma mame no. Spirit ya medi ye juma no. Akwalani wo mene ketuwa no kura no. Wane di loto ma. Etu wabi betina u radio so. Ene loto ne ahohu na makwa ha. Ene makwa India na mesele no. Because ahohoma ye juma ahohoma wa masu ye hono. Akwalani wo mene kwa ne ma loto namba. Ne loto nso wa medi bema no. Me so times. Perform. Fre nana friye. Ye bere ninti. Ye bere nasu. Eti frɛ nana frɛ mi sɛ kɔpembra ne mebɛkasa because nana ba radio show ma bɔ me number yi enkrɔfo a frɛ yɛmpem anim eti nyame ho abotrɛ na frɛ me na me ne wo nkasa na me ma wo loto number ne di nanso nyɛ sika ne fa bɔbra
1: nana na mane yɛ 0539712560 0539712560 0539712560
0: Nana friye ni makra mu nyina bye bye
3: yo atiefo baabi a wo bia no bo modi ase ebre we sei ene bla obetimi anya wogye e firi se wo hye wankasa o papa nana pintimpi na baabi a wo bia se ma mepese meka kire wo na onya ntiahye se ye ka nana pintimpi a na ye ka nana o wa botedi meni penina na tenie wajia mede ebre waneno eye wajia eye sonko evi se azani kontompo na abe wiasi sesia na asofo ya azan akonfo ya azan malamfo ya azan edusifo ya azan ene ababe du se omo eton oduro omo eton oduro enyina eye azan ebu amafo okum nipa se nipa ewo magana na bebe se mekache ose mebe che wadume bia mitimi yade bo nipa na metimi abuawo na madwuma meye wasase su nna no ayentia ana metuo adwuma bia me no obeye bia na meto ntia adwuma bia me do bia me no beto nchia etime ye bia na na pintimpi me ye bia enya de se me yade agi sika tienie me yade de menipa me nyi sika nemu me no beto nchia na yade no e de amao na me yade ne de ma wie a ne wan kasa de mebuo anase masida de abere me na nna se me ye sade no de mao na wo ye wa twense wo pese wutietia me sunsun fa wo die so wo pese wutietia me sunsun so a na no de mama hu se wiase se bi obi ma ba bi da na so ma ne ba bi ada na tie nie na se metiti wa fm so na se metiti fm so we se me bua

onkonsa sanu ko sanu ko wa ene me di bim die moja ne sikwan no accident accident the free driver form e free sabre ko pim December e wa de ma driver form nyina mo ba maye in the mighty name of Jesus ni pe wo doso na no accident bi e me hwe na manu mato nipa na ewuwu si ah awurade awurade oduma nkoma wo ma mo bo awurade hu ya mo bo nipa ne nim se me tu kwan ka me ko free mi ko wu a ka on ko foro enso akọ foro wu eno na ka ye kastri ni pase se wu ko ba bia pe wodi hunufo bi papa mesra o mi tu kwan hwehwe kwan mu ma me kwa mu te sei na ye mpa ye bisa ma wansa no akọ ma wo kra hu hia ma wo kra bo nye dene mame papa brother sister ma wo kra bo nye dene ma oni padua ne bo nye dene and found who biara biara will be Bob Brans will fa on Fabra Bona Bono or Bob Brani biara biara brother says Sawakai sister says Sawakai sorry Gina Messiano pay what that sorry to when he neti and Samna me catch the one pay what will so much sorry never cabran carry a name what will so come a warrior problem a jumaya problem jadia do what to them Mrs. Sorry ano pe won se de me hitino mem fa fon frami musam se da ben na me obetena se bi me se ene me tena se ene ene de ya me tena se ene me ye adwuma bo modde se obeba mani ma no pe bo modde ne so obeba mani ma no pe so nya me di fo unti na maba me fra chirichiri maba obiti me fa fon aka e fra chirichiri chichi ni aba bedru me nche anadwo bre o se papa ba bia me fri kwa wa e so aba bedru anadwo ama me nya da age hwam men yina ba bia nkase bibia ni wiase e ma obia na da se hwi ni ho bibio bibio wiase e ma obia ni na no nkanto se hwi ni ho na brabaji bibi bibi ni wa ye nkanto se baji bibi bibio wiase e kutia unti ni se brabaji bibi to mi bi wa busua ni mu sai ni amanti ni se brabaji bibi bo ho ba ye woni ama minnim niama minnim fom minnim fom minnim sunsumu niama enu nti na mesi enya fe na me be kekanse me bra chiro mesi minnim fom minnim tumi e bo nipa ena minnim tumi e sai nipa minnim kwanya ye fa su pege nipa gina ho minnim kwanya ye fa su ye gina ye mo bia wo bia dwuma na dwuma gina minnim kwanya ye fa so e